0: Amaya de shi ega na mama baby bia wye wote menka mema waha na mimisa sede wapo umusitie adom abo adom so ama enei techema edaye bodrim emoja edi emofrusane na de ye kenyina ene se aseda enka yewra no efise oni yen edini ye wikendi eko sei minimse nyanko pon adom yenye ye kwa ye ye kwa ye fro ye yanko bebi ya no erade wahu ye mobo na washeyen so we thank God this Monday ajua da du say ya na ye boja ye na wache no is a long journey but with God all things are possible September bo so me ne de to so so wa fimpim ye no ene adio no nsia mu ni sema do aba pa don't call me din e de ohima bi obo sai din no a me sika kra bi a me di awu no me ne obeche ai na je se me di amount kejetia Dubai ya shajua da se Amani mamani nyina mama juma Yakupon Shramo. Na wanya mu kesie mu donti ena yasaya ban shramba ni wisdom adaroma wonum dia tum. Facebook ye demo live yenshra 104.5. I refer no what that will be a mekan who near ni jumedi and boom sanson a YouTube no a ye insura TV. Also ubet me a share and share. Na uba mo day pa do TV no to a doom TV. Uba share live and call it. Yedi a twamu wa TikTok and a swinti bra TikTok se siya Mr. Wada. Uba a ye insura 104.5 live on TikTok. Now we have official Ohima B. Ana so obo Ohima B no one. Ni na ye pese juma die no. Wo share guy ye. He, wo gina gata no. Wo be don come me. Baby a, wo betimi ahwe bi. Enti ene ato apete ama musa na. Be jafo nyina atena ase. Na ene kakra me di maye nyina ye ba kopɛ. Sa kasa no yaka. Mi wo yanka. Enso na catch. Had I known will forever be at last. Inti men chay men kebiansa. En chain kami hu yan kansa. Sabre ya ye tu fu ya tia bi. Uko tu so bi chuni bafwa na di biya ye ufutyo. A dia bi wa honum wa wuni mpefe se diya wu yenu. Enye jaye. Entepana anu wajem. O chaya ko sibre ben adwuma no wo di sika wuram ekwa ema o chaya ma wase nyina ahye ansa no aka se me hu yanka na enti adai known will forever be at last enti men twen ka bi ansa ya ontutu yeye nya adwen sachira adie bi awu ya o sha enye no jai ne fa adwimu fine akoma pananti na wotwi I know sir it will be fruitful maybe I ebeko fine ti had I known will forever be at last so be mindful of everything you are doing evangelist the graft are there what na se na juada pepa man the english professor the english dictionary the english prophetess the english professor
1: the professor.
0: Professor.
1: Yeah, professor.
0: The English director.
1: Monsieur.
0: Yeah. The English madam.
2: Yeah, no,
0: what you want to know? Style. No, dear. Obi, Obi, fans are. Yes,
1: you better keep quiet.
0: Yes.
1: French, oh, ka. I saw my one, no, sir.
0: Hey, Basro. Said the Obama man. Yeah, I'm here. Yes.
1: Naima.
0: Yeah.
1: I was any better, yes.
0: Nachiae. Natchiae. Oh,
1: can't send me on Yanka.
0: Yeah.
1: I was any better. Natchiae.
0: Natchiae.
1: Natchiae. AKIC.
0: Yeah.
1: Natchiae. AKIC.
0: Yeah.
1: Let's say, I was any Natchiae. AKIC. Let's say, Unyanka. Unyanka.
0: Natchi.
1: Natchiae. AKIC. Drop up before I now have one gang. Masa, you can't say that. Naima, Onipa,
0: yeah.
1: Adi e huni se. Sa kasa no. Eya bede kasa.
0: Okay.
1: Bede nso no. Eya bua. Ya pa ebe huni si ni echechere bua.
0: Yeah.
1: Inti u bie mua, e ken se mbebre. Minu yanka wadi ima nko. Minu yanka wba ima nko ano. Minu yanka wba ima nko ano.
0: Minu yansu anka menya ano.
1: Minu yansu anka menya ano.
0: Oh.
1: Minu yansu anka sabi mpredu ya sanka juma ima mfamisika ngwem. Minu yansu anka protein kamanto But the negative side no adoso.
0: Yeah.
1: Mi uyanka manye no doso. Ne mu mu uyanka di mi ye bi o. Omo kan na problem ye ton ye katre me.
0: Manye.
1: Ah mi uyanka mi to bi.
0: Ntem.
1: Wote ma se.
0: Yeah.
1: Ana mi uni ya. Ah. Ade na sisi no sese sika ya me de ma ko ayi.
0: Ema.
1: Ema. Enti na ima. Ese se nipa bi awo ya de a.
2: Okay, mi uyanka me ntwe ne fries.
0: Kacha man bro sa.
1: Nye luta semi eka. Nahima.
0: Yeah.
1: Adye bakone se.
0: Okay.
1: Enti nipa o ya de a. Eh. Ye wana momi ense se se utu.
0: Okay.
1: Ba kwe ye wo.
0: Mhm.
1: Mienu ya bonten.
0: Mhm.
1: Nahima mpese miye bibi we madame fupa. Ma we we unse umudu.
0: Mhm.
1: Wase umudu.
0: Mhm.
1: Nte se mtumi ni ususu hu.
0: Yeah.
1: Anamo se na mpese mtu na wajune hunse.
0: Mhm.
1: Udi ya odebe mame na enye enough mame. Ese msanko another person wo. Because mi anka sa ma take a decision. Kim pese mu se decision na me take no. E be bo me ho ni timato.
0: Okay.
1: Tokro bi na ba bi.
0: Yeah.
1: Ti me ba wo na wo ba wo dia na ko big mama ho.
0: Na so age ne dia.
1: Enye obi akọ keke ne sese wo ye dey.
0: Okay.
1: Wo we nipa no. Ni mu duro. Unu nim die ne nyansa ekuta no. Na wa san ekọ another nipa fofo. Nti se nipa ni mienu ba mu ohun se. Wa na mu nto na na utu no. Na wo ya wa nyen se nka obo tu no. E no kra na eye dia menso wa hwa. Nti ebi eno asem ne ebi advice ebe mo ani aba ho so.
0: Okay.
1: Nti aba sa obetu anamon ya fa professional.
0: Yeah.
1: Anamon. Na odi wanka sa unyansa tu anamon a. Sometimes we a mistake be break.
0: Okay, nti na wachi shana wanka se mi wo yanka na sna catch you. Ah mi wo yanka.
1: Ami ni aba no Agnes Agnes.
0: Ofoku
1: aje mai.
0: I'm going to go to the business. Bushe ampa me kionet nsensem yi apolisi foto anamon enche pi insawam area sensu amasaman apolisi foto anamon ena AICO the second abotiba AICO 2 me anama kan the second nenso the Ghana ne wo abotiba Vincent monso wa sampa migration o monso etu anamon na ene we eya fresh Ye pese ye ti ase ese die pa ene ekoso. Mami Mary ajekum fika soa. Ene ode ne nkomo bi abedan ye. Na mami ma na kwa ba ne ye nsha ase me sere bra. Tena se boko ye di nkomo. Mami ho te sey. Bebi aye kama. Jo. Na wotwetwa mu nkomo no ebe kan ye nsa. Na ama soro ha. Ene ne waba eye die nkomo ade asem de ne do be pie. Ye fidue muna fe yenko yenim
3: but first week of January
0: but chayano ama one so kakra ma
3: first madame. Week of January no mikun ka so bitu kwai nti o ka chira na mikacha ne say ni pa boni fu adoso nti si si ade o we ni ye na me de na me kasa fe ni pa kun ni ki ona tina kasa kwa na me ti bida
0: okay
3: nti me ye ma dwen say sa na o ka de a eye hwan no say ni classmate bi ana mikacha ne say on hwe ni ye na si si ade ni pa boni fu adoso do nti no hwe de oyɛ ni yi no se adwuma na omse ne ma anokura wa se ne ma na wofa wa bi se omo hwehwe mu ma no nti omo hwehwe
0: mu se ye de adwuma
3: me pa cho adwuma ne de ono no betumi abɔ din na me me de me tumi mu di
0: jo
3: nti o ka asa no na me ka cha ne se so wofa hwehwe mu na se e yampa de a na ya se ni wa se ni sika na ye den e de akono mu de di hu adwuma ko na ma na me de me me ka asa a kire no eti wo mu habe se 2 to 3 weeks onu onu so o international driver
0: okay
3: o chikabe o bus o abijan to benin
0: oh okay
3: eti omo chin wo net so omo hu adwuma wo ye no e wo net so no mo de e daada no Eti oka oka kire me no ese ofa hwehwe mu nti no se nipa
0: se me bo net so se se driver ni de na ya o post ni nema
3: eh wo Facebook ni ade nti me ba me se wona em se o nipa ni enya na ye de free but onu se ye ni classmate ba me de to me ni me ngi ni se ye ni classmate
0: okay
3: enipa ne de ne fa na ada kwa so na oka sa a kire me se ofa so hwehwe mu no be se me fa se January ending.
0: Okay.
3: No can't say actually. Inti wasi onfa nipani so afa phone so aman. Inti onfa 300 imbra no nube tuye biya man nube ye juma.
0: Okay.
3: Na wasoso.
0: Meba. Abusya. Ya mami ya yane ne bong komono. Makacho se hajirigogo niha. Ya dream femu da. Ne mung wasi baby ya wati eno. O wakaswa baby biya eya dom ne woho. Inti onpese ne ni mu beba. Bibi nti edwade a wodie no nti ti mesere se bi a wohwe na wuhu nani mu a nya se bi a ya hyeda ne aye no saa wasere e na ye de saa kwanya no amon fi se sebi woni boni woni ewu woni boni bi a waha ye nkwai
3: eti o ka se ofa hwehwe mu nti nipa ne se won san ne 300 mra na onso so man na se se no ba obaye dwuma na watu ade aka
0: 300 say 30,000 Ghana cedis
3: yes
0: okay
3: eti okansa na na mika tense ni teska we dey kofa no wahi na chese wo se mebo anala e na me so mebo anu na ye den o desen ni ma nipa
0: no o ma no sika no bi
3: me ma ni sika no
0: o ma ne se
3: me na me de 30,000 ne ma
0: enyi na ma no so de onim se wo kunu tu kwan
3: eti me so mebo anu wo kwan bi so onu so adwuma kakra onu so adwuma bo so me adwuma o ye ye a be se 2 to 3 months adwuma o ye ye sika ne ma ni nyina o de onu so de shemu
0: okay
3: eti me bi de mi sika me de ma no no no eti na me dwi se oyɛ den o tu kwan nti me so me bo ano me minim se saa bibi de kionet kra wo wiase da me nti ho asem da
0: okay ana go ni Ghana ha
3: me wo Ghana ha
0: okay
3: se me market nti me ni phone ne tv ho ada aja me tena tena ho
0: eno ano
3: eti nokure ni nyame ni me ni eno ana me gisu America ne se sisi a obe kwani mu no me me ye madwen se se de kwani na wo kwon wo ka se ye se fabric cos me se na wan nye pepesi bi bia wa se no so onipa ne se onye fani se onko police station kwaye deben nkoji form so se deben
0: police report
3: na onye titanus deben nti okeka ni
0: na kro ben na nka wo kwon so no
3: osi
0: Canada Australia
3: Italy
0: na Italy dia omo de tetanus ye de
3: ah eti okeka no se me de minimu hwe nti okeka sa a kire me na on de o ye de 16th March
0: okay
3: no fifie eti me de na fra sa akopu mu se odu ba bia o ye de odu nti okodu ye na me friend bi sa ne se wa ko hia nko fo na omo se o se juma na o enjo no passport bi bia da nti no
0: okay
3: wa ka so ko ye passport bi bia ma no ho nti wa ko hia o ma na o se ai wa ko hia o nti no de a tie ne se omo kan se mu gu na dwim ama de me bi se ne bia o se ai e ko se o se ai se de e ko bia se ye mu tu ho na mo akuse papers no omo ye nwa juma o se ai e ko mu ko office o se ai se bibia o be bia se o ka chen se ai
0: nti de o be bi se bia
3: ya ni tu ka se ai
0: sa time no di akodi na se wo Abidjan ho
3: Sata mo no
0: na o free Ghana na di be say
3: oh o me o ko ye na me starting ni nkomodie sa nti ni che say tembi am be say me tene nka
0: okay
3: tembi ana me pese me tene nka nti me o ko ye me ni ni di nkomodie sa ma tene nka na me nye free nti tembi ano me for so say me tene nka
0: okay
3: me bi say na bibia be bi say be o say ah o mo ye say o mo ye say o mo de o mo pa tene mo mo ye say o mo ye say but me no na me ho no me pa questions bi say tell me bi say no questions pa
0: questions ben say na
3: obi say me bi say na say I fa na mo we che ben na mo kwa ye djuma aji say mo ye training wo abikus wa ansan na ye dem akọ le di djuma nko a eh no ka chire mi say eh o mo say djuma no ye do kwa na wa start ni preku nti ni nya fe na wo ba kwa fe ye do akọ fantity mu wo nti no mo do o fantity mu wo
0: ta bre ni nyina wa ni say ne yere ne wo nti o be ka bibi a chire wo
3: nka bibi anche because na die e mami hu secret ni nyina aye ye first born o chire mi say onwo ye delivery guy nti o ka chemsa ko omo fa omo ye delivery na ade ne soso no akire na beti asese asese ye wo hot ne wo wo mo ne wo ehun keka waje se bia ne se de wo beye no
0: hot ne wo
3: hot ne ye obi obeti mi afre ne chese chama na ba
0: okay
3: na wo mo no so de be delay time asa fe na wo betwetwe no
0: na ko me me hwe
3: no me me hwe no wo phone so asa me me hwe no whatsapp ne
0: ade me bra na wo ko hwe sa de we ye nko back to bra na wo ne kasa no eti woni ne kasa no ano wo se oye training woni ogusu ye training no ko italy no start e juma preko ehe na ye da biem
3: eti e ba ne sa no mo ano fre me ka kire me say akoma asante mla na me say na wo a wo ko no Unko e wosi nsa ma obi nsa akwara no so nya den e meka no so
0: Asante ne yehwan
3: me pa cho e ba pani
0: woni ne me yenu ba pani
3: me pa cho an
0: ado
3: eti na chese sika kakra da ho because me meeting nya den jo kan ye no e no ma me number number na o ma me no e se me se ni mata nimo
0: mata nimo
3: e na woso ma number na o da me ni mata nimo ena waso na mesene skane de yede de ma no na kwala no so tate e so bo an ho ayede
0: eno so sende sey
3: mesene 20,000
0: oba gadi ni awudi ga
3: misika nyina hye fomfram
0: ah
3: ai
0: mami ntie we
3: enti e ba ni sana chese e wose me pusha kwala no so ma yede eko because me can do I want him as because e me say sa tam no attack him because the tete nko for there and you say who ko crap for you phone nyina ne ade nti you just attack you nti na just say I was say o ma kwala ne ba force ya kwala ne ko ye no no so so ba for me sister ba
0: eh
3: onu so tia 10,000 na no dia dia ne so sister nisha
0: 10,000 o tia no dia kokro ben so
3: o mo e ma ne be so ho san bai o mo san ma ne bai nti akwala ne bae ne no be cancer won ba ti me fra kwala ne ofia wa aba e na onipa obo mama ne mi sister ketoa na chese wo se me di ho to gumi smith me so ma ne ka no kure nti me for so no me ho to na kasa te du e no ka che me se ya mpa na o mu gusu ye pepes no me ne me se anane de dada yun kan chere me se se na e ko na wa ma obo isu aye den
0: abe ka ho
3: nti mu na me start ye se me hwehwe asem no bi se me ba pe ne on ka no kure no
0: Oba no so ko di wono.
3: Na se monka.
0: Oh, erate.
3: Eti me bani be ka chere, me bani me du be bina fe ni me for so akwala no ka chere se kofi. Wo de me nim de wo tumi ye because wo de wo ya de kitu bi kura mpo na wo twitwa pictures ni ade ye video ni ade.
0: E na nka be se wo tumi se.
3: Kofi ni sa na oti. Eti me okoye me hu bibia sa na chere se
0: enya de pa.
3: Enye ade papa na nja sa akwala ni me hu na action ye se wono ama maji de se asamo na me ti ye no. E ya mpa. Na se bi ku o sa me start ne ne kasa me ni me ba ne kasa me ba ne se ma asen mi sika ne ma me se bu tini fa papa nya na o mo ye ni bibia na wo ye ne dai o sa ma daade o beba me papa o beba me se bebi ku fitwe o papa o si bebi ma de wa de ne tini de ntumi ye de enyi me ba na se da kwala ne titi ni na che se o sa me ma kwala ne ye de e ba o ba ya o se me tu efifi we bi sa me da ho asen ntimi ntene fi
0: Oba ne bedru ye no.
3: Ah. Oba e no ba na me bi one me ko market. Obedru ahoma na che.
0: On a more serious note on. Enye say bi a in some way kan e bi a sabe ka oba bi tia. E na ndi ni na me nge nka ye o but do ba bi a ho. Let us take some things serious and put our country first. Ghana first o. Ejijirim. Ukwai me me kwai. America kwa obi anim se hone last stop adipa nyina adwane kwai ene wo mu ayes wanya nkrata akwa ye be ye kwai ye ye kromo ni ha na sa akwasi ade wo ekwasu wo Ghana ha ma ye ntimi nya wo hwe che se ye ntimi nya wo hwe nkrofo ma nkrofo kwum kwafo ma ma turn into slaves and before say abrofo say arafo ene o ma be fam me ma me twaso twaso
3: nti na chese e wo se me kunu ne ne kasa ana kwala no wo fif wo bae no wo hunu se me bisi bisi wo me pe questions bisa to ni me se me bisi bisa na se
0: na se ya mpa se wo no wanu ne hunu wo bae de a adan na won tena fie no nche wo se mama
3: ye kwa ya no e se se se ma wo me ka shi wo fie eti me so me ba no me ye bia se sa na ti because me ba ni me se me de me fencing eja mebo nija nya dia me beche ni ntino no dia nya dia obeka no kwejo no tu kota na bufo ntia wo na o ma sori ni ade ma me dia nibre na ma me ba na ye den e ba fie wo ha ma fie mpo me ko ne so e wo asolo wo ka chese me ma police abeche me bubo ni suturo
4: aw
3: sa me de ne ba e ha me ba na o start ye so o ka nsem no
0: anti wo de wo ba ne ne ba ye ye ha da no
3: me de me ba ne ne ba ye na onu so mbisa na question o chiri mi nti said asem no ye na chese wo se me hiamwa e ma mo bua me na me sa ka me kunu me ko ye a e ma mu egu wo ne said e o ma funfun ne said e o ma ye no
0: nipa ye yi wo mo no ko bi ko abija hobi
3: me ko abija hobi me me ka chese me am ko because ma ko bi ko o ma mi nim de mi metumi aye because they were on my yen as a bien wo amene ne ka
0: yeah what dey mon fa videos ni bi nto so na me dey like me nim a
3: as a bien wo a mene ne e ka o ti ase
0: enura da
3: en na mo so chere se
0: eh me ya bi Facebook no my okay e ti ma me aha ye he
3: aha ye e fa se e bi jan
0: e ti o kunu bu ko du ko mo nu kunu ka cho se hefa no
3: ono o ka che mi se o mu wa libre kun but o ko no ko bondugu no ni wonti en so etwen ne ma ne ye den e bai nti boys no en kwase se mo na mo kwampo ni se de o mu ji o mu ho ho no eh mi obi betimi abe chire mi mi an me pena me ti an se ye na me se sa mi kun do ye mi kun o ti en tumi ka cho se ni police station san na o ko cho na no asem se e mi de force o ba be fana sana abe fana free ha
0: me ba o enti na onu ko ye apart from unu ya ne ba na apart from o ba no unu ya ne ba no na ofrefre nkofo o ka chrom se watu kwan a na o try se o de nkofo ni bibe ko akuru ma na
3: okay what dey me to me nkyre
0: okay
3: me dey ni me nimu na me so me yeden me kanite en ru ada ne me ne ne so ntokwa gidigidigidigidi kura o so o ma na me se sa me holu na nkasa
0: ma nfa ko ah o se o kra no sai o ko Italy ana me bua
3: ai
0: ah
3: ewi as e not e bi jan
0: e ti Italy
3: no wo so kire se wo mo so mo kire se enye force se wo betumi ahye nipa ne se o mere fie yi so nipa na agi tun so be fie
0: ai
3: e ti no mo so se bi tu ko police station
0: ko me ti aba he na na wo ti ai ai
3: e fie
0: ho mo ti mo nini na wan ne gina wani ma o stop e o se me nra ho no
3: boy ne ba ko
0: amon prema wo be fa wo kunu no amon prema wo rafie ni
3: Meme ma
0: so. Abusha bra Facebook bra sisi an ebehwe bio na edu se ye kwan a wan ka se ye ni hwe ye ti ne ye kasakasa. Behwe we ye wo ba wo no ti twam. Wo ye masom kakankakankaka onyo nim so ni kru na ebre ape bibi. Na omo di abobra. Na utu kwan ti min so mu 30,000 ekọ. Ukọ ye a wada da wo ba panyini 20,000 amenu so so ko. Ya ba fo ba panyini na ba ne e ba ba fa wo de wa ba enie
3: mo no meku
0: na me no se me mikro no aka me ba ba enka wo ka me me fa wo da ka ti beti aka ho me na me ka me chire wo ka me wo to ho because where I do a wickedness a demonic a evil just say me nim ba fo ni bi ya de o hene hene na hwe
1: stability action.
0: Action, yes.
1: And vampire behaving.
0: Vampire behaving,
1: and
0: yes.
1: A slogany evil.
0: Oh my God, I'm coming for that idea. Oh.
1: Olivia, Oima.
0: Yes.
1: Media sister, why are you?
0: Oh, I'm coming for.
1: I'm coming for. Me catch me a chin.
0: There be we see my dear, we cannot tell you.
1: Yes,